Yali temel jajo official fa jala lau nei ua se fulu ya male lima minu jeje ele July fast fu male lima minu jeje ele July va ya jale lima ya fa fa mucha fo ya le au nanga jajo jalo fa fa mo ya ya jo sa mo ya il ne fu ya so to na ya ta to ya ya ala ma jangal jajo programme il jajo fa jalo va ya fa jalo va tu i au na de to via le joa ya fa pea ona fa vale le malu vo i jo tonu a fio anga ele nga ta i to tonu sa mo ya to tonu vo yo ne ya tonu fa pea ona ma jo wa ma wa ya mo le jo lo fanga fa jalo fa tu ya le pa ia lazi lazi ya tama fa jawo le jala le lei ya i so se fa jo fa i jau langa i via to tonu sa mo a me se fo to tonu ne ya jo nu u ya le nga jai le jo fa gelope ya fa jalo fa jo le ta jo au na ya malo fayo le faiva ya malo le tawa zuino le ipu fayo le ola ya maua ni ya nganga o jidele ya fa bea ona tau juam au auna ile vina ngalo le jua i soo se au wala ya fa jalo fa tufoi ya i majo majua faya onga ya le zunga la pustoro ya ngafa jine tali ngafa emese foi ya le perfecta ya fa mua mua ngafa yo majua faya onga ya fa bea ona awa wina ya i majo ilunga ole online line Bible school ile time ile nei ya fa jalo fa tu via lava ya odwa ma wo ma ile ja jo program ile nei jula o le via fi fa jalo va ju ya jo odwa ma ju va ya o nga ile nga ja vo ile ya le suzunga ya ile suja ta i ya auto funga yo ju va be ona ma futa mai za mo ya fa jalo fa tu fo i all our SBS school in Zamoa ya good morning good afternoon good night to you all, wherever you listening in our program. Yeah, happy Saturday. Yeah, happy Saturday to you all. Yeah, le ngancha voi le, fa talova tu voi. Yeah, idius umale tato talova vamo. Yeah, ilunga ole tato website. Yeah, ole tato website le ole community radio blast app. Yeah, valuiva tolu vamo .com.au. You know, whatever you're joining in our program, yeah, you have to go to Community Radio Plus app and you go to 89.3fm.com.au and you search the Talofa Zamoa and you search the Talofa Famo, yeah, oina, yeah, etema, uma, yeah, le tato, porcalamele, ne, fa talova, tu, ya ilato, uma, lava, fa be, on a ma futa mai, le fa talova, tu voi, as soon as if a fianga, ma majo, vole, aing, or fianga, ya ito tonu, New Zealand, tu, a fio, New Zealand, to tonu voi, o ause dalia, ya ito tonu, Melbourne, o Sydney, o Brisbane, ya, o fair lava, ya, and maize amolo, ya, ma do, fa yaonga, ya, fa talova, tu, ya, isu songa fa fa nga nga ma masiofo la inga le fa nga nga a o ila va ila jo fa pe ona ma fu jo mai le nei jula o le viafi e o le tatu por clame ma sanil nei o le ta lo fa fa mo e tau tu a tu ia te o e zamo ia fia fio a zo jo nai ia this is our local radio station 89.3 DJLF.

You're feeling hot, hot, hot. Ah, yeah, let me tell you what you're doing. Yeah, well, was a full minute. I lay to lie all the fall was from a lima minute. I lay to lie far. Yeah, Dalle Lima, far much of all of Nangal Tanto, Talo, Famo, yeah, yeah, to Samoa, yeah, Illinois, Voe, E. Dula, all the ass, or do not, yeah, or Tato Yale Tanto, Fantalova, yeah, Fantalova, too, yeah, I have a pair on a mafuta mai to tonu, yeah, or Aukilani, a lengata for Ilea, yeah, or to tonu, and they, yeah, do no, yeah, Messia for Isamoa, yeah, Fantalova, too, yeah, Ilesuafa, Mad Malo, Yesu, Gerizo, fa bia voi va toa e mau melta to proclame ya ile ne jula ole afia via ta jonu ya watanto ya ile vai jaimio le tau malu lu ya i jotonu o ne fo ya tunu ele nga jai le o ni sila ya malo faiol faiva yo ya te jonu a fa pea lava ele le o na ta pena le la e ya ele jeme o la ta to ma wai fo i ma yo le dino a ya tau jona ma jan jole vai tau le nei ma le vai jaimio le nei ya ole fa ma ile pesi Jamie Ney only fullu yeah to Zizilla to ya ilung tato in news for ye yeah my yatunu mamma yeah o yellow fat mai matao dia le sauli temile ne la wa fi to tono easy to no yeah to doana yo yeah fight le la e ma vana fana a fi for le me tumu tumu janga chama ne ya be a wa tipo poli fai lo mas ya we lo mas we le pui pui mai o e to tono lo wa inga ma yalo ma vanau ya nga javo ilea ia ona yo tato majua majujua ia tau jua nale saunga le mu ya faile leila eyo na yo tato tamama tina majujua mese vo ilvana widi ia ia wa onga ia tapena leila eyo na ivanau ia ile vaya sofo ia a o alo atu fo ia ia wa onga a tau jua na ale leila va na puibuia maru puibuia jato jino ia le vo ni mai manifa mai yo tato te maua ia ia fatalo fatvo ia jo fatu a ma futa mai ya ile ta jo bol glame le nei jo lao le via vi ya vi ia le jo ate jonu ya e tofu lao le janga jai ya malana ile nei vai anzo ya me se vo ya sa moa ile vai jai mi le nei ya ya le via vi le nei sa moa ya oni se vo ufa bea ona umana jabena ya ia faapusa ia uan voi le umua jaiao a ma nei ia io azo la voi lele a pe o lata mele ta te look fo ia ia suto nai i tapena le faapusa o le umu o fafie o popo o avenga dau ia ma le tauanga voi lele ta dau ai le pe pe o le lu au a ma nei ia le te jai ngalo io ina mea ia zo la ma tau voi vai daimi a ia tanu umai lo le vale ia alu loa ta ele la e mama ia ta faulo ile azo a doa a ia ta ilo ye ne vai jemi po joy maua na aso le man na ia a wal jemi ne mo fai lava na fai le mu to tonu le vale le onga mu pa langi voi le a ia o ne ngalo ia je o la to fu iva pea ona ta pena ina fu ia fa puza ile azo to na ia da ile azo za ja yao ia ma lo fai le fai va ma lo jau jua la jo fu ia o ta pena to fu io ile nga ta vale ia ta to na le sau nga le mu ia ava be wa si zi ile ja ia ia ma na ia na lua tu al faria fa tau mai lo ma le ia la sau nga le mu le le mo oi ia me se fu i nai fa nau a ia fa ta lo van tu ile to u ma la ma pe o na ma vu de mai ia ile tato por galame ile nei voi tu la o le avi avi ya ma lo vai o le vai va ma lo tau jua i tu dono na yo tato a inga tau singa fo yo ma jua ma tu dua me se fo i ya le fainga o le vanju a ina ile ngate tu dono nei an tu nu le uzu ile jai au yo le manava mai wa bongi za ila ngona le vai vai o le tino ya ono o le tau jua ina o na ifa nau a me se fo i na yo tato a inga bala au mai fo i a inga i za moa ya mawal seleni la foa tu jamo ya wale tau joino na yo tanjo ainga ya ainga fo iva be ona au mawi jamo ya malo fa yo le vanju ainga iyo e au ne ngalo ya te oe tau tua le lei tau jua ma javela iyo e ya wa ya uma lava ile bule a iyo e ya ole ala ole bule ole tau jua ele zeze lava upo to ina wa tova va mai dia za a fa pesa e au au na ja ito
tau tua ma le fa ma oni io fa pale in oi ile taimi muli muli salva inga io ile vale o mandai sa yaswina le buvai ma tau tua ma fa io le ava I yasonga fu ale nu tau tua le mandai io ia e ile taimi fa pale nai oi ia wa mala mala ma le tau tua I tua le mukuga a io e tauia ia ole au au nanga le na io ia fa pale ina oi ile taimi mua mua io e le masavua lo wavu ile ele ele a io e taimi fa ia inai oi ma lo a inga ma lau va nau I lau tau tua ma tavela ma lau tau tua I le ngao iau lau tau tua I le ba o a ia le taimi le tanto ofisa va zala lau nei wa ava tonu nei le julai va ava tonu nei le julai fa ia ta atu le tanto pese le te tu ilunga te fa ve velai ia ona ona ona fa wole le tanto porgala me ia I aso fa nau foi ia manisi foi o fa sala launga va a bizi nizi ia this is our local radio station 89.3 2GLF

Ya, fa mai umpol pes fa mai fa mai fa mai ya. Ya le temle ta jo o visa van zala lau nei. Wa to lwes fuma jolo me no je ona ja leo lei jul lei jul lau le lima to lwes fuma jolo me no te ja lei jul lai lima ya ja le lima ya va muta foi. Ya le au au nanga lau ja lo va va mo ya ya je oe ja mo o ne ngalo ya je oe ya lungo le ta to website le nai te ma futa mai ya ya ile ta to por kalame e o le balu va jolo va mo .com.au 893 fm.com.au ya le tato website jelena ete mai mo mai ya ilungo le tato pol kalame ya ol le talo vanza mo ya olo ya le talo fa famo ya olo tau tua tuai au au na tuai ya te oe samo ya o tato ya ile ya ile tato pol kalame ya o ila tau ma fa peo na fa mana juina o tau waso soifua ile ne yazo ya mese fowi ya ile ne va yazo ya fa manui atu tau waso soifua ma zo fa na ya vi ya le tua ya itau sanga wo fo ai fo ilo to so fo a me so so ma to go la ya ta to fa fi dai ai ya le lo va ma le anga le le yo le jo a ya itau sanga te le wo fo a i ya ilo to so fo a ya ta to te o lai lungo le nei fo nga ele ya ma fa cha no wina ya lo va la a wina ya lo calling o lo purpose ya na yo na tu o ele jo a ya i to to no o le nei fo nga ele a yo la jo fo i va pe a o na fa ma na juina mo mo anniversary ya ile nei fo iwa ya so ya yo ya malo fa jalo fa jo la la vale umi o tau sanga fa mana twina i mafutanga jina male jama ia fa tai bi ia le jo ai tau sanga tele ia o fa mana twina ia o to and resri ia ile nei fo iwa ya so ia po ne nei vo ia zo a ia ila jo u malaba mafuta mai ia fa malo va ve jai ia ele nga ja fo ile a ia jemi ne wa ta jo ia ia ile fa mana twina ya ole ta to si singa fu ama tau jia ia ile nei foi ia ile mazina fou a yo ia tau juana fa pe o tau za ili sa ta vale ia e te fiarua ia i za moa tau juana ia asiasi lunga ile ta tau ta lofa ka rentole na i za moa lo tau tua atu ia te oe tangoi e ta ilunga ia le ta lofa ka rento ia na e maua leo tu ai na tau eze eze ia ele nganta fo ilea ia o tama o le vine fale ta vale ma tau tia e fau le au au nanga ai madua i fa ma lia ina lo lojo ile au au nanga lau mata ata ata lau mata fia fia ole au vainga luenga a o fia lava e te au mawai ia e o watu lava lau vainga luenga e mo moli antu lo sa tau ngo fie tele le tau mo oe au ane ngalo ia je oe ia o tama ole vine fale ta vale fole au au nanga ae matu wa fa malia ina lo loto nana e oso lave to tonu ole ta vale io e ia ele ngajala e fa ola ina le ta vale oe fia lua iai ai matau dia e malu lu matau dia a ele nganja la inale au au nanga le tama ole vine o lo tau tua tu fo ia te oi sa moa mo meo o fale ie matau dia tele tu ainga fale ie io e fale ie la iti fale ie viololo io fale ie te tele fo ia o ngai e galesia e tolu ze lau lima ze vulu leo fa inga o tanganja e ofi to tonu al fale ie te le a matau dia so se tu aina zai zo le fale ia ia i fo i lau lau onu foa ma naia ia o moli matau dia a ia ele nganja fo i lea ia mo meo le masini fo i lea va ape e te fia fa unga ina ia ele suaina o au wala fa le leinga o to tonu o loto a mafanua ia fa fso jai tamo le vine au au nanga le na ale tamo le vine ia nje oi zamo moa ya ele ngata vole nao loli pusa sa saa te tele iyo e te faunga ina matau dia a wa yai ave loli o yai ave mazini iyo e pau lavale mea yanje oe o lo walu yai pe te vala au iai ya matau ngo fie tele le tau mo oe maua vene se fulu malefa se fulu lua se fulu tolu se fulu nuvoa o ta vale la iti ta vale feo lolo four wheel drive iyo e tau ngo fie tele le tau mo oe iyo alfale ta vale na jamo le vine tau ngo fie le tau mo oe pe ae a fio i jamoa au ane ngalo faafiso dai jamo le vine u se uma faafiso dai yato le tato numela se i vala au vo i alfale ta vale jamoa tau mai le numera ia o na failoa tula ia ai
kangoi sechi lungo le Facebook page po le Messenger ya le tamo le vine ya lo ya le numero le telefoni e te fa fa so dai fa ya ya so fa no longo le talo fa fa moi sini au se dali o fa sala wai le fa le ja vale o ane ngalo ya je o e va ju a dali tonu lava no wa e tu lo ele ele male va lele ai fa mai lo ma tamo le vine ya o ma tole ne wa ma jo wo mai moli mai lo za il male va lele ya ona e ea ea lo lea ile me te fia nga yai ia mesi o tan vau nga yai la jo uma voi fa bea ona ma futa mai le nei jula ia ma lo vai o de faiva fa tai voi tau jua au nei to tau no si o tato wa jo no u ya o tato polkaramena o tato polkaramena mo meo o a so fa nau ia a fa bea fo yo yai se pisi nisi e te fia fa alawi loa ia vala umale le tato no mela lea o le telefoni o le o fa fitu lima lima dazi va lua dazi lua o va fitu lima lima tasi va lua tasi lua ia ole numela na tato telefoni ia pe amana o fasara lau watu lau pisi nisi e tau tua fua mo o za moa si o watu nu bele ia ole temile tato o visa fa zala lau nei ia watu se full mal fitu minute dale i tulai lima se full mal fitu minute dale i tulai lima ia dale lima fia muta fole au au nangal tato jalo va fa mo ia te o za moa ia this is our local radio station 89.3 to GLF.

Yali temel jajo official fa jala lau nei ua se fulu ya male lima minu jeje ele July fast fu male lima minu jeje ele July va ya jale lima ya fa fa mucha fo ya le au nanga jajo jalo fa fa mo ya ya jo sa mo ya il ne fu ya so to na ya ta to ya ya ala ma jangal jajo programme il jajo fa jalo va ya fa jalo va tu i au na de to via le jo ya fa pe ona fa vale le malu vo i jo no a fio anga ele nga ta to to no sa mo ya to to no vo yo ne ya to no va pe ona ma jo wa ma wa ya mo le jo lo fanga fa jalo fa tu ya le pa ia lazi lazi ya ta ma fa jawo le jala le le ya i so se fa jo fa i jau langa via to to no sa mo a me se fo to to no ne ya jo no u ya le nga jai le jo fa gelope ya fa jalo fa jo le ta jo au na nga ya ma lo fa yo le fa iva ya ma lo le ta wa zui na le ipu va yo le ola ya ne ya ma wa ni nga nga se dele ya fa pe ona ta jo am au au na i le vina nga lo le jo so se awala ya fa jalo fa tu fo ya i ma jo ma jo fa ya onga ya le zunga la pustoro ya nga va jine tali nga fa me se fo ya le perfecta ya fa mo nga fa yo ma jo fa ya onga ya fa pea ona awa wina ya i ma jo i lunga o le online bible school ile taimi le nei ya fa jalo fa tu via lava ya o ma wo ma ile ta jo programme ile nei jula o le via fi fa jalo va ju ya jo o ma jo fa ya onga le nga ta vo ile ya le suzunga ya ile suja tai ya auto funga yo zua va be ona mafuta mai Zamoa ya fa jalo fa tu fo i all our SBS school in Zamoa ya good morning, good afternoon, good night to you all wherever you listening in our program. Happy Saturday. Happy Saturday to you all. Le ngata voi lea. Fa talofa tu voi. I views uma le tato talofa va mo. Ilunga o le tato website. O le tato website lea. O le community radio plus app. Valu iwa tolu va mo. .com.au. You know, whatever you joining in our program. You have to go to community radio plus app. And you go to 89.3fm.com.au and you search the Talofa Zamoa and you search the Talofa Famo ya oina ya ejema uma ya le tato por kalamele nei fa Talofa tu ya ilato uma lava fa be ona mafuta mai le fa Talofa tu voi ya sunga I fa fia nganga ma majo vole ai ngol fia nganga ya I to jonu New Zealand I tu e fia o New Zealand to tonu voi o Australia ya I to tonu Melbourne o Sydney o Brisbane ya o fia lava ya ai mai se samolo ya I majo fa ya onga ya fa Talofa tu ya isu songa fa fa nga nga ma masiofo la inga le fa nga nga a o ila vai la jo fa pe ona ma fu jo mai le nei jula o le viafi e o le tatu por clame ma sanil nei o le ta lo fa fa mo e tau tu a tu ia te o e zamo ia fia fio a zo jo nai ia tisi our local radio station 89.3 DJLF.

You're feeling hot, hot, hot. Ah, yeah, let me tell you what you're doing. Yeah, well, was a full minute. I lay to lie all the fall was from a lima minute. I lay to lie far. Yeah, Dalle Lima, far much of all of Nangal Tanto, Talo, Famo, yeah, yeah, to Samoa, yeah, Illinois, Voe, E. Dula, Olea, so do not, yeah, or Tato Yale Tanto, Fanjalova, yeah, Fanjalova, too, yeah, I have a pair on a mafuja mai to Tonu, yeah, or Aukilani, Elenata for Ilea, yeah, or to Tonu, and they, yeah, do no, yeah, Messia for Isamoa, yeah, Fanjalova, too, yeah, Ileswafa, Mad Malo, Yesu, Gerizo, fa bia voi va toi mau mel tanto proclame ya ile ne jula ole atia via tanto ya wa tanto ya ile vai jaimio le tau malu lu ya i tonu o ne fo ya tunu ele nga jai le o ni sila ya malo faiol faiva yo ya te jonu a fa pe ala va ele le o na ta pena le la e ya ele jeme ola tato ma wai fo i ma yo le dino a ya tau jo na ma tanto le vai tau le nei mal vai jaimio le nei ya ole fa ma ile pe le temili nei o le fulu ya tau zizila atu ya ilunga o tatou i news fo ye ya mai atu nukma mau ya o yele fa mai matau jia le sau le temili nei la wa afi etu tono izi atu nuu ya tau duana yo ya a faile lei la ei ma vana fana ae afi afo ile me tumu tumu ae janga tama nei ya bea awa te popole vai lau mas ya wea lau mas vai lele pui pui mai oe to tono olo wa inga ma yalo ma vanau ya nga jafo ilea ia ona yo tato majua majujua ya tau jua nale saunga le mu ya faile leila eyo na yo tato tamama tina majujua mese vo ilfana widi ya ia wa onga ya tapena leila eyo na ivanau ya ileva ya sofo ya a o alo ato fo ya ia wa onga tau jua na ale leila va na puibuia maru puibuia o tato jino ya levo ni mai manifa mai yo tato te maua ya fataro fatuvo ya ila jo fatu a ma futa mai ya ile ta jo bol glame le nei jo lao le via vi ya vi ia le jo ate jonu ya e tofu lao le janga jai ya malana ile nei vai anzo ya me se vo ya sa moa ile vai jai mi le nei ya ya o le via vi le nei za moa ya o nisi vo ufa bea ona umana jabena ya ya fa apusa ya wan vo ile umwa ja yao a ma ne ye yo azo la vo ile le a pe on la ta mele ta te look fo ya ya su do na i ta pena le fa apusa o le umu o fa fie o popo o avenga dau ya male ta wanga vo ile ta dau wa ile le pe pe o le lu au a ma ne ye ye le de jai ngalo yo na me ya zo la ma to vo i vai dai mi a ya ta no umai lo ile vale ya alu lo ta ele la e mama ia ta faulo ile azo a doa a ia ta ilo ye ne vai jemi po joy maua na aso le man na ia a wal jemi ne mo fai lava na fai le mu to tonu le vale le onga mu pa langi voi le a ia o ne ngalo ia je o la to fu iva pea ona ta pena ina fo ia fa puza ile azo to na ia da ile azo za ja yao ia ma lo fai o le fai va ma lo jau jua la jo fo i ia o ta pena to fo i yo ile nga ta i vale ia ta to na le sau nga le mu ia ava be wa si zi ile ja ia ia ma na ia na lua tu al faria fa ta u mai lo ma le ia la sau nga le mu le le mo oi ia me se fo i nai fa nau a ia fa ta lo va tu ile to u ma la ma va pe o na ma vu ja mai ia ile tanto por galame ile ne voi tu la o le avi avi ya ma lo vai o le vai va ma lo tau jua i tu dono na yo tanto a inga tau singa fo yo ma jua ma tu dua me se fo i ya le fainga o le vanju a ina ele ngate tu dono ne ya du nu le uzu ile jai au yo le manava mai wa bongi za ila ngona le vai vai o le tino ya ono o le tau jua ina o na ifa nau a me se fo i na yo tanto a inga vala au mai fo i a inga za moa ya mawal seleni la foa tu ja mo ya wale tau joino na yo tanjo ainga ya ainga fo iva be ona ona au mawi ja mo ya malo fa yo le vantu ainga yo e au ne ngalo ya te oe tau tua le lei tau tua ma javela yo e ya wa ya u uma lava ile bule a yo e ya ole ala ole bule ole tau jua ele zeze lava upo to ina wa tova va mai dia za a fa pesa e au au na ja ito
tau tua ma le fa ma oni io fa pale in oi ile taimi muli muli salva inga io ile vale o mandai sa yaswina le buvai ma tau tua ma fai ole ava I yasonga fu ale nu tau tua le mandai io ia e ile taimi fa pale nai oi ia wa mala mala ma le tau tua I tua le o mukuga a io e tau ia ole au au nanga le na io ia fa pale ina oi ile taimi mua mua io e le masavua lo wavu ile ele ele a io e taimi fa ia inai oi ma lo a inga ma lau va nau I lau tau tua ma tavela ma lau tau tua I le ngao iao lau tau tua I le ba o a ia le taimi le tanto ofisa va zala lau nei wa ava tonu nei le julai va ava tonu nei le julai fa ia ta atu le tanto pese le te tu ilunga te fa ve velai ia ona ona ona fa wole le tato polgala me ia I aso fa nau foi ia manisi foi o fa sala launga va a bizi nizi ia this is our local radio station 89.3 2GLF

Ya, fa mai umpol pes fa mai fa mai fa mai ya. Ya le temle ta jo o visa van zala lau nei. Wa to lu shuma jolo me no je ona ja le o le jul lau le lima to lu shuma jolo me no te ja le jul lai lima ya ja le lima ya va muta foi. Ya le au au nanga lau ja lo va va mo ya ya je o e ja mo o ne ngalo ya je o e ya lu ngole ta to website le nai te ma futa mai ya ya ile ta to por kalame e o le valu va jolo va mo .com.au 893 fm.com.au ya le tato website jelena ete mai mo mai ya ilung ole tato pol kalame ya ol le talo vanza mo ya olo ya le talo fa famo ya olo tau tua tuai au au na tua ya te oe samo ya o tato ya ile ya ile tato pol kalame ya o ila tau ma fa pe ona fa mana juina o tua so so ifu ile ne yazo ya mese fo ya ile ne va yazo ya fa manui atu tua so so ifu ma zo fa na ya vi ile tua ya itau sanga wo fo ai fo ilo to so fo a mezo so ma to go la ya ta to fa fi dai ai ya le lo va ma le anga le le yo le jua ya itau sanga tele wo fo ai ya ilo to so fo a ya ta to te o lai lungo le nei fonga ele ya ma fa cha no wina ya lo vala a wina ya lo calling o lo purpose ya na yo na tu o ele jua ya i to to no o le nei fonga ele a yo la jo fo i va pe o na fa ma na juina mo mo anniversary ya ile nei fo iwa yazo ya yo ya malo fanjalo fatu ole la vale umi o tau sanga fa mana twina i mafutanga jina male jama ya faftai bi ya le jua i tau sanga tele ya o fa mana twina ya auto anniversary ya ile nei fo iwa yazo ya pole nei vo yazo a ya ila to u malaba mafuta mai ya fa malo va vejai ya ele nga ja fo ile a ya demine wata jo ya ya ile fa mana twina ya ole tato si singa fu ama tau jia ia ile nei foi ia ile mazina fou a yo ia tau juana afa pe o tau za ili sau ta vale ia e te fiarua ia i za moa tau juana ia asiasi lunga ile ta tau ta lofa ka rentole na i za moa lo tau tua atu ia te oe tangoi e ta ilunga ia le ta lofa ka rento ia na e maua leo tu aina tau eze eze ia ele nganta fo ilea ia o tama o le vine fale ta vale ma tau tia e fau le au au nanga ai madua i fa ma ina lo lojo ile au au nanga lau mata ata ata lau mata fia fia ole au vainga luenga a o fia lava e te au mawai ia e o watu lava lau vainga luenga e mo moli anju lo sa tau ngo fie tele le tau mo oe au ane ngalo ia je oe ia o tama ole vine fale ta vale fole au au nanga ae matu wa fa malia ina lo loto nana e, of, nana e oso lave to tonu ole ta vale ioe ia ele ngaja la e fa ola ina le ta vale oe fia lua iai ai matau dia e malu lu matau dia a ele nganja la inale au au nanga le tama ole vine o lo tau tua tu fo ya te oi sa moa mo meo o fale ie matau dia tele tu ainga fale ie io e fale ie la iti fale ie viololo io fale ie te tele fo ia o ngai e galesia e tolu ze lau lima ze vulu leo fa inga o tanganja e ofi to tonu al fale ie te le a matau dia so se tu aina zaizo le fale ie ya i voi lau lau onu foa ma naia ia o moli matau dia a ia ele nganja fo i lea ia mo meo le masini fo i lea va ape e te fia fa unga ina ia ele suaina o au wala fa le leinga o to tonu o loto a mafanua ia fa fio dai tamo le vine au au nanga le na ale tamo le vine ia nje oi zamoa ia ele nganja fo le na o loli pusa sa saa di tele io e te fa unga ina matau dia a wa yai ave loli o yai ave masini io e paul lava le mea ianje oe o lo walu iai pe te vala au iai ia ma taungo fie tele le taumo oe maua vene se fulu malefa se fulu lua se fulu tolu se fulu nuvoa o ta vale la iti ta vale feo lolo four wheel drive io e taungo fie tele le taumo oe ia alfale ta vale na jama ole vine taungo fie le taumo oe pe aia fio i za moa au ane ngalo faafise o tai jama ole vine se uma faafise o tai atu le taumo to no mela se vala au vo il fa ja vale ja mo ja mai le no mera ia ona failo atula ia ai
kangoi sechi lungo le Facebook page po le Messenger ya le tamo le vine ya lo ya le numero le telefoni e te fa fa so dai fa ya ya so fa no longo le talo fa fa mo sini au se dali o fa sala wai le fa le ja vale o ane ngalo ya je o e fa ju a dali tonu lava no wa e tu lo le ele male va lele ai fa mai lo ma tamo le vine ya o ma tole ne wa ma jo wo mai mo li mai lo za il male va lele ya ona e ea ea lo lea ile me te fia nga yai ia mesi o tan vau nga yai la to uma foi fa bea ona ma futa mai le nei jula ia ma lo vai o faiva fa tai foi tau tua au nei to tau no si o tato wa to no u ya o tato porkamena o tato porkamena mo meo o a so fa nau ia a fa bea foi o yai se pisi nisi e te fia fa alawi loa ia vala o male tato no mela lea o le telefoni o le o fa fitu lima lima dazi va lua dazi lua o va fitu lima lima tasi va lua tasi lua ia ole numela na tato telefoni ia pe amana o fasara lau watu lau pisi nisi e tau tua fua mo o za moa si o watu nu bele ia ole temile tato o visa fa zala lau nei ia watu se fulu malfitu minute dale i tulai lima se fulu malfitu minute dale i tulai lima ia dale lima fia mutafole au au nangal tato jalo va fa mo ia te o za moa ia this is our local radio station 89.3 to GLF.